0: anti kai na gari o di ko nwere he na achọ sike
1: eyo o bu akacha heat pump buda huji we no numa apiasu yi arungbu agbi ikpere na nkuji nile nka aro ngungu okpupu na akwara akacha heat pump o na ko ha isi jaja
0: nke ejiri para akwụkwọ stere na bai na nke stere obodo ibu we meputa
1: nwanne mo bu nihi nka kam ja achọ si yike
0: leni eba
1: au dalo so
0: teye ba hu na egbu gi mgbu kuru ya nu me maka ichu oyi na susu ehe o ni nyekwara ndaga di aka akacha heat band ire anemekwa ngala obu aka only hadis and remedas limited

0: ha ba ebe anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Esranda Bato Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist n'ụzọ dị MJ Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited

0: kwubirila. A ga-emerịrị nsogbu na kọntraktị ezinụlọ anyị a.
1: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: nsogbu birila. A ga-emerịrị nsogbu na kọntraktị ezinụlọ anyị a.
1: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star.